0: a ling a kam long samay computer pe siklam la bapot na le lo ke tok punon magazine ki do magazine pe ne kang chap punon ke publishing a kam anta me do pe ka kam ili sa pe don ilo
1: kala
0: anta me so computer pe si klem la posi pinya ni school ham lason school along smartum bihek pe na me computer la mi chali pon long la ke me ulo la pen ke na sor lo sona ta si a school tin da me lason bihek pe no smartum ma lae than pon te la tum mo ke the avar sai la tum pe the chini dun mucha ji aku ke tok lang tek tek lu te li me ka ve son
1: kala
0: me silog jaw son so pini ke tok lang tek chot la poli lo computer chini dik bul te li ke me ka ve son nali computer a vpn pen por hido off pusa me nali computer tek tek pulote nali aling kam da minang le clean don thai vde ji aling da me nali long le no long ke nali lo ke than school hem same nali ba paselo bsc paselo ma paselo pusa nali lo ke than mas thon da nali long le ji jong sai computer jong sai vi pulote te man nam ke smart phone computer la ma than pu nai ji smart phone ar ju pu la ko pilo la ko pilo ke nali than tek tek pulote structure pulo sino nam ke lo ke than mas thon ta computer tek lab nai ji kase katto ko beta kicharli long isi curriculum so tak taksi isi subject so tak taksi computer subject me school hem ki bipon ke kenang sot lo lo ke nam rom ke
1: la school long ki bipon kenang sot so tak taksi la somara tum han kicharli afan kenang sot ki bipon subject so mande ra son taksi antel non ki thur mi o wiki me tum afan ke ko an kenang sot lo la ba
0: pini osomar tum la pen pini kitumi ove tum pini da me non tum ili tek long prong lo pene ko soloma job ke long le employment ka ve isi ili arvia itami ili tek long la sila employment opportunities apan ke ili open jathan som ta si computer ke do tum ke asap alang tum avar sai long room so la the malang tum bangke ku pc ku pi ke se plan ma ko na se alang tum bangke asap la pu aling sa hem sa me aling business ta me alang tum ke offer side au mucho la si pinier ni ki thur mi ari so e jang tum ta computer lam chini de lang pulote la ki chini tu nang ji la kya ke nang so binong la ke
1: a hok lo trang sa ho nang li son suria kam chi bidikan ko pen da ke bang la pen computer lama pu thak ethe the nialam jir ve se ta mira da pan ke pachrin the ke posi nil tum ninga rang lo mo phi a por ke me hore la pan sa salam jir ke me che thano na ta til tum ka sing kelam ji ta la pan inton ko lang trang sa ho kardom
0: right kardom
2: la ke akasmani gohati mo bahu don mali non he Milton terang penci hut ciput lam jirar juik long tang lo. Bangso lam jir aprangta rot parjuik ponik lo. Donar li adun tu inut penasiang deng along putot mall sing group and kiluna lunar jiksena alunan lam te voluri nejoy ne arjiksena

0: 드럼종 바디바디 수봉 바디바디 아서고 타운아베는 녀더 앙고바라 다더 무장이 신내나 온라인 좀 보정나 바이코 불랑건
1: 봉바이 능님 뭔가마
2: 아니 뭔가 무슨 어서랑 되나리
1: 능마 칼럼 산든
2: 안 전쟁 메타 안 전쟁
1: 네 오라이데
2: 바라리아 그말랑바야라이 실라이 보로하리야 우당시리나이 기르나네 지우그말랑바야라이 실라이 보로하리야 우당시리나이 기르나네 지우그말랑바야라이 실라이 지우그말랑바야라이 실라이
1: 이제 볼 모자네데 미나노 능니 뭔가마
3: Lomba angimua, Thoraina Unusa Basmutari, Ang Takhabriya Phoraidang.
1: Nung ma khalam nusandang?
3: Deng siya konta oraini sandang.
1: De oraide.
3: Bena angi hadar, bena angi hadar, geder guar, haze hala sari sari, somaina mohor, saha dong Himalay hazuma, khalaha dong gato bara lituma, puto mahamani biyauna zanam, usaulangbay onnaini deharam. Baidi baidi subung, baidi baidi asar. Gerup naini taune bena angi hadar. Angga barar hadar kau mazangai sinegan. Onai jang bazap nabai kau bolagan kolumbai.
1: Bina nao, nung ni munga ma?
4: Thorai na Krishna de mari.
1: Nung ma khala nung sandung?
4: Pantai dung zia aurai na sandung.
1: De aurai de.
4: Jung ni kami meeting gani laiman mahar jung dazanai jung ni kami. Koi khantal thai jau sari sari somai na be zukami. Sakati jung bahoy langdang meeting gani gaga daisa ziri ziri. Biawna gila layo helo melo. Udang asari bisari sauri badali aro. Puja parvazo so maulayo. Habang kami ali bedoni akai zayo blaba zama zeba. Koto gatai are berai bento nuzap ya lari lari sibino boy bo anan gosai. Muluk sedi kiri abai abau posong benai. Kedeni bena jengni anggo kami. Khosio biawna zagan raja kezenai jeng jukami.
1: Bina nao, neng ni munga ma?
4: Thorai na hena besumatari.
1: Neng ma khalam nusandeng?
4: Ang dungsa khantai rai nusandong.
1: Dea urai dea.
4: Mithinga bika ma ese somaina mithinga bikaya deima deisa haju hala bipang lai pang bai dijung bung phop nai nai babu nai so haya be mithinga bika ko lai sur go saya sur jia mun be mithinga bika ko rau bu bung so haya khun thaso haya nagir namuna jung mithinga bikani jup thasima ho ma ese somaina mithinga bikaya khulumbai
1: jebut mojang jadi binano Nungni munga ma abina no?
5: Thorena konoklita busumutari.
1: Nung ma khalam nisandeng?
5: Ang dungse konte aurain sandeng.
1: De aurai de.
5: Bena ang ni hadar geder guar haza hala sari sari. Samina mahar sahadong himalai hazma kelahadong gato baro lituma. Buddha matmani biyono zunong pusolang bay online ni deram. Baidi subung baidi asar. Gerup ni ni tauni bena ang ni hadar angga barat hadar ko musangnya sinagun online siya busuk nabai kebelakan kulumbay.
1: Pongbay, nungni munga ma?
6: Musli sebon bersemutari.
1: Nung ma kalau nsandeng?
6: Andung siapa kontrak orang nsandeng?
1: De aurai de.
6: Skri niyo bisa sama na oi skri skla gang par par. Nung musa bela bahang birang bibara bide sebang. Kese mudam jau bisa dia kesendang kumu ketang batu gang. Bibar batau riti tan ni gang nung bibar dan nung ni sama na mahar jang kumu habo. Halalai halalai musa nung kese ya. Kulumbai.
1: Dularai kuna sanggra purnisim. Pin onnayar sibinai kubahor nani. Simuluguri gudi phoraisali gotopurni undui undui rangjali aidakhu esehonu phujumnai jabai hanjakhu duirindongmon musri kusoram borwa gojentung
7: ese sanung thamuna dinini rangjali apani aidiao aglonu phosokhangnai khala simuluguri gudi phoraisalini undui undui phongbai binanamuni ringunamsakhu khonalmonbai beku deidindongmon kusoram borwa aru Bezalan kisah jengni dini ni, orang tali apa ni idea bu esen esai. Be, agak bani guati mau bahu. Dania pusing nalaran zadeng meten ni idea. Aida ni kibu ni ngatamun kena songhan nalaran zadeng, zadop busumtani kerangau nebi deng segi dan metekau. Meten ni batra katindro soygari.

metene dunu tayna tamo na kana songna la na zadun zado pusum tan grao nebe gumudang sa gudamitai khu meten batha katinro soigari.